0: afei ye mumra kase ne mu ania me kase amanyo kwa hodo wa maji mu wonu metu ahene si ahene frere wa mse delegate no ebinom ani age papa papa papa papa ani ji a wonu mu nyina ne se empanimfo mienu professor kwabena frempo abuyaten wane doctor nyawo nyawo tamakro ana mo soma asem ko supreme court se yemia bia nkrata ya bomai ho ba mchire constitution mu ni anhwe se anya bia se amanyo kwa bi wa maji mu na se wo koyi pani a eno na wo se yini pa bi jina nchen se mo ana moko se mo fata se mo yi mpanimfo mama nyokuo no ansa na nipa na koma ni nyina ni mama dom ni nyina nso be dia kira beto aba ma no mo hwe mra no se wo mu a ampa ene na temuafo ko no sa na no mu nso na ko asetena enti wo mo tietia se no hwehwehwe nkrata ni ma bia mu no ano emunnum enum no a wo no hwe nkrata ni ma se dabi mamra no ba bia ni wa makwan sa se yanyi bi nyina ba bi se delegate no ma ko akoto aba ayi pani a obedia manyokuo ni mu mienu se se wo dabi ya hunu bi wa ya de atwe ani so nti wo mo ye de se ye yi Asemi meka se edabaya ama Supreme Court se tinton tan amanyokuo bia ni mayi mu amra no ema no kwan se wono boabo ankrofo ano se delegates ne duru ho a wono makwa akoyia empani dia ma amanyokuo no nti sa dia ne dia eni gana mrem asembe to dwa na dom kase dia ye dia dawro no a na ye bo nti ye ye se ye delegates ni bedi nkomo ni abisa wono se dia beto dwa yi womani mu asem ani gi aba ana se dabi dabi dabi amfa yi
1: I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that.